lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi, lang pache ho de tri. Kijuna lang arni vangta minute pho pen minute cap an apor par clock pe mera puthot pangsam thuan si lang ju nang ji. Lang ka peso I aketili mate aphule along amat si pangsam nang ji. Kaprek aphule along jong si lang pe joy tu pulotang te labang soa lang cheho tu de tahai. Dong kola pen lang tu akung araya long lang pachi tivok long le det nang ji. Jong si lang chi tivok do pulotang te labang soa dima long bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninchi big tha ki juna lang ki bi alang bong mate aphule kaiketa divyer nang ji. Lang ka chu ena huta iri pen chi phuwok nang ne. Abe ke ding ke thon tang ahar lung ason pen si lang chosok nang ji.